0: babasa ya nzero mbawire babasa ya nzero mbawire bafika nayo ntsiku za nzinga kuyambira panthawi September 9 pakati imbayabwereza ntsiku za chinayi kuyambira panthawi zishanu na mphindi makumatatu aya ni mabasa ya nzero mbawire
1: lero babasa la nzero mbawire mumva dona kusaya makhalidwe
2: Santumea.
3: Oh, baisha boka?
2: Inde.
3: Inde.
2: Ah, nipane funa kwenda kasenzekera pa Mandieva ndichemera.
3: Kodi ngubone umweyo alichemera.
2: Oh, kumandieko mfuna kubva pa mbazinji.
3: Santumea ayo.
2: Santumea pa shambuluka. Ningambuino.
3: Ngambuino.
2: Akuti chemera mfuna kudzana na naiwe pa ndi mbabvaka katutsu basi ningampiripiri kasholo. Nifuna kuti ndidzaonane naye maso na maso. Mwanzanguyo ndoti ndzabwera naye ati Lega ni manta?
3: Inde.
2: Kuja gwe.
3: Ha, nipa.
2: Inde. Inde.
3: Kona kutie kufua manja nayo.
2: Maona.
3: Amba fua kulima.
2: Mwebo. Wantwala na shibo.
3: Ana shibo.
2: Mga zali mbandie mumu haba badibiba haba salomao. Amba chika na kanyama.
3: Kanyama.
2: Iwe.
3: Kanyama.
2: Walimba wantunga kantungira kumbwesa na mota kumumisa na nyoka tonante ha.
3: Ule.
2: Mulungu.
3: Mwana mkulu ule.
2: Haa, bela letu. Mwana letu mpung.
3: Haa?
2: Zinza la wanda?
3: La wanda?
2: Hainde, akafuna kutapu njise hii. Kutapwele buino mwana itono wa. Mwungumbu wanti nkuna makwana.
3: Anenu, siku tutapitaru kona kutashita makule.
2: Hindi.
3: Ndiya lumbwa nawa manana mzuakala manana ife ndifuwa kukatana. Hinde, hinde.
2: Kati hapa, wa. Hapa hini tangu nineo manana mbembu ndishemena.
3: Ne. Kwa mbali kuchemera uda mundu. So hundo talambwa nawa da chita ntongo ntongo.
2: Hinde.
3: Nzalui infirmeroi musajiri ya Almeida.
2: Haa.
3: Alarumiza kwa kontakache.
2: Hinde.
3: Zatumwei dorolo alikumukumbura uyu.
2: Haa.
3: Ada chita dwache.
2: Eh.
3: Alikumundumua uyu mkakara burutu.
2: Eh.
3: Ada chita basa.
2: Hai hai. Mzatundalongeza.
3: Zatumwei mumbana wa FM.
2: Hinde.
3: Pachangalapa.
2: Hinde.
3: Infirmeroi.
2: Haa ne.
3: Ya. Kundi basa katandambudu.
2: Eh.
3: Ah, tu ulege kumbachira matenda kachocho. Ndatenda.
2: Ah, ne. Ne apara basa.
3: Na makumi mawiri. Eh, verdade, verdade. Zada uyu. Mulumbwana ine problem.
2: Inde.
3: Vasconcelos. Mulumbwana uyu mfundisi wa Baboroma apa.
2: Inde.
3: Nyautemeda na magirasi.
2: Mon.
3: Da verdade. Zada ne zimpendo mukuti basabada banyamizi.
2: Mavikati ayayi na ndene zimpendo ayayi ni basalao.
3: Maona tsabana. Verdade, verdade.
2: Nkani uibarani.
3: Oh. Ule ule jumbani mbasalache. Mbakara ni ngangunga.
2: Mkumbuka jumbani. Viajino anala zao.
3: Umaule?
2: So, jimba vakumbaka parabasaka zao go. Adi, sinyolao, alibika kalibika buino. Tono mundipa. Zwande nsiku mundipa.
3: Ia munyosa jumbani.
2: Ii, mwepo.
3: Jumbani.
2: Kufuna kunyosa kumazaza.
3: Ule nga, basi.
2: Alibeka mundipa?
3: Asi. Pita nchima zimu.
2: Inde.
3: Wene narsizio.
2: Ah.
3: Aku didigirira.
2: Inde.
3: Nani kabompo mui.
2: Kadaba lero. Tinkafera ba maninya lero.
3: Iii. Uwebo. Mwana urembo. Mzuakara mbata.
2: Aya ikuseka ba.
3: Nata kuseka mbata.
2: Ndeo mbaparina. Abili duyashe ni coffee. Ini
3: coffee?
2: Umuwa kafe.
3: Mwana taba. Ini kameye basi. Irmao madoba ya kudela ndekuru zafari ya.
2: Inde.
3: Ah.
2: Inde. Basi ndipo.
3: Iya, jago.

Zensene 3G nyimbo somwe mabvazi arikufuna kuti athandize makhalidwe abwino kuna mbomba mkati mwanchimidzi. Natere takudza ayimbi atatu omwe ndiwo ni apsa ambati novu shtalentos omwe nyimbo zao mukazibva ni nyimbo zomwe ndizo ambula nazo padesha. Ndipo natere ife wa Radio Mosambiki basa la moyo ulipa nyimbo liri kufuna kuthandiza tere pai ayimbi amwewa kuti abule padesha. Talewa za Kalonga Boys wa ku Shiuta, talewa za Mulembi Titu ku Mowatis ni wakunkondetsi, ndiye tasheza, ndiye talewa za 3G ku Shangara pa Luenya palikula boma Lomweri. Natere taikantoto kumalizira basa la moyo uliba nyimbo kuchokera kuno kuchikatsi cha mphepo Radi Mosambiki Monontete. Nkonsi ni Armando Kembo atungira ni Candido João pauri batu tiri kuti chogoda sala ni bwino. Basa la moyo uliba nyimbo limba kufika ni nchika simwanu nthawe tere pa ngasomwe zino. Lero lino tabweresa ayimbi atatu omwe ndiwo ni apsa wa nthawe zinozi. Talewa Kalonga Boy kushiuta, 3G kushangara, ndipo na Mulembi Titu ku Mowatis. Natene pai tiri kuti sala ni bwino, nyimbo ni mauo ya bwino ni tangula kuti wanthu ambata ya lini napo mweneka shiro aluza moyo. Sapano bwera ntibze nyimbo zao siyana siyana, nyimbo zao kuna uku nyimbo zao mdizo nzako kukunekana na amwe, nyimbo zao mdizo ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
tetegrani ni nyimbo zomu ndizo nthawi zinozi za kufuna kuti napo kuna mphepo mukwanise ambashemera inzetse studio ya kisimeng kunati ndikandi gode pangono ndikandi pfuwe pangono imwepo mwepo dzodzi dzikuendesa nini kutsogolo mphepo basi koma bzimwe munchita mungasaya kuendesana na nthawi bzimpita. Mas nós dissemos para chegar aqui às 5 horas. Ah, estava frio, chefe. É que estava muito frio. Não, já perdeste. Mano, né? Não vou ver o que eu disse. Não vou ver Tamangani kuti mukhale na umbani na mphamvu mutume pang'ono madziale kuti muleke kukadzidzimuka nayo tomani mwathamanga kuenda bwino kapita pamadzi ochechera amunaonera ramadziale muni yakunda

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Mvera konse konse kumaninyo mori mwazu kabwanji ntawi ndi 5 minutes to 5 kumaninyo kundi kwamba kutsa kwathu mchinyanja.

Ora magari mauro alibo magari mauro na ori ba jigo no sheli na alibo ara rubas. Ama yiro bangi chanya ma mundi bangi ni gari mauro kali ori yo ina ge basi ori ina. Ai mene ri funa runda ama zingari ti sheni nani ya. Kui banga. Kimozi moji ngali mene alira bwana moji mwana antu byanja uri sagula jo kwenza ngali kushoko ama ilo shoke cha wala bila kumeo uja kwaeza kwaeza masiku awili muntu aweze dwa mwenda akama juga kwa telala uluza 5 kgs mangali uri ayo bebe jimeno uluza mara yao kao mara yao kao oh mameni wa mgu ya kayani uri mara mini waga bina kwesi ndarama ande alipo nsoma foni orero alipo nsoma galima orero njinga ya moto eni eni ni uona njinga ya moto ntutumula uona ntutumula galima orero kandi ntutumula dumeni jari papapapapapapa kungo jiponda pangono jifika galeba nchagama munu wakia kuja gali soka njenya uyo ali kulirongwe 2 minutes ali mtanzania chinjenga cha moto limenelo nyo ndenya madao cha kumujera kumujera kumujera kumujera basi mwa basi ah zata nyamara iwi kurenga listi mene ya zintu zimene wagura muntu sabata zviki zokama amweni muntu wononga ndalama doji midwaji iyo chuli ndakuonongera ndalama midevolve tutu give day pate zanga zonse zimene ndakupata kubweza ah iya si sadero sadero ala sadero yani ufuna kuti niyo basi foni yangai ujimbirana ndiwina Indi jota biya wotimia Zendo suro Mba indi mvecha nuje soni wamba ili nsa ubisire Ame imi soji zake ili kalipa fumi asamvele nao Zendo suro Amjora jora Kumosa ali kanduro ntozani

Mira, Cuyo, Wimba, Gunari, Gua, Kevin Ryan, I love you. Prefige Java, Funtin, Mish, the 7, Mazugabuan, Zigurano, Moyamba Mutan, the Loro, Pa, 27, June, 2026. Wa Funsay, Namba, Rabba, Sidaka, Jerera, Full Independencia. Eh, I know Jererani. Kumana kumala ngiza kumala punjita moe eti wabwino. Ae, wachati mwana umamu wata moro kuti. Kuole zira kwa basu yunga jinkuni jingabu shonke zira. Ha? Musa landauli ya ndime na majirira. Ndime na majirira basi. Meno ringa ntulimo ndi utino chulinga zake nkutino. Dila hapo ba awakasi lizan zake. Awakasi lizan zake banjabu. Kuti kuti utajia nyama hii. Agasi zani zake. Ndiwura aliendo basi no kujano mpunga no banda nyama. Nduli wazenga mwana. Mpunga mtunga di mpunga banda nyama. Mpunga uja mtu. Uli niye uli mani. Ndi majuri pa maramuru wage. Ngati mpunga uja simuja ndi nyama. At least uja ndi nyamba. Ndi masamba pangono. Ndi nduli wazenga mwana. Ama lero msadanda uli ya msamuzu zuli. Agarewa basi no jimwana yono kuchalu wana no alendo. Ukawula, uje wanda ndio. Anta kaini basi utenzi. Atuliri, tanya dira ndipo. Hai, zinali buno takuona ni kwa basi atuliri. Atuliri, mchali buno atuliri. Aye, ukaula, uje zopa ndandio zimpunga zagozo, ukaula, ukaula. Ukejita jimuru, ngati ujeni, nguri. Zeri nga gasu, serious, muru wanga uoneka ngati nguri. Kuli jimwane jimeshi, kwa mkuri. Iwe, ndi umenya. Aye, mzati na chukuli. Ama dhilo, ndi meyama jitira. Dimema jidira. Jimwana ya tushin chuvura. Jima tukwana. Jima tukwana. Masindiri jimwana yo. Zebinda miromo. Zebukwana. Kuzetsonya. Inanita jiko ngonta.

0: Kale kuimba tikweneko kwa mwanampale ushusha drake tank. Tiri mkwando.
1: Kukumbugida kutinchiani. Dichimba fuza mulungu deus.
0: Nachomera profiti norma ni chikoti. Mundu ni mundu. Unangpanise we mundu. Hehehe. Unamalana ipia munsoro. Malana ipia.

Nzizi wakwana utantatu nwa bindi ya chima kumashano na ibozi. Komandanti zero afika ushi komandanti zero. Ati mwe jomba tendi. Mwome nga nyanyamaka kukare kusuzira kusweka. Dipino pide chitika. Pindu pika zipa, pika koma, pika tapira.